Just power. Puha uhila ki he o mea lele. Kua ke foi nai I he palopalema aho o puha uhila, ka I kaeke ke ilo I hawheitu e toko ni atu ki ai. Spare parts na tau tolu o ku mao atu heni, ai puha uhila lele taha pea moi maho inga whakatu I mo oni. O tolonga pea mao atu foki ai ngahi saisi teke fie ma u. Oua teke toi tatari. Ahia lewa koe ai spare parts na tau tolu ki hau fie mao puha uhila. O ku mao mao atu foki moi kilipa ki he poufo lalahi pea moi poufo iki. Wanima noa whaatolu, Walu walu walu no noa tahaono ki hono ngahi whakaiki iki. Spare part zone. One side, we have it.

Iyo, hoa ki pa makai ngā. Aku tai tani rei e beki mou tolu ke tau pōkalamba ma ke he koi hawani. Pea, mo e spea, ba zon, aua. Iyo, te tau talatala noa i a honi. Ki he tau ngahi, leta mea lere koia ki ho sare te misine. Ai aku mama ateni e tau leta whakafonu, pe aku iloa koia koe lining belt. Koe koko e koke whema uha o leta whakafonu o tatau ai be. Pe koe haa e whai ngā mō tolo, pe koe haa e whai ngā saisi, pe koe haa e whai ngā reta whakafonu. Onu ko sarete misini o ko mau ko toa ia pe a mihe spea ba John pe foki ki e tau fan belt mau atu be moia ko e timing belt ko e reta taimi mau atu bambu reta taimi kai pe foki ki e tau timing Jane e manatu i waia ngahi reta whakafonu ia o ko reta pa wai ngahi reta whakafonu ia o ko se ini ia au ki loko ke timing Jane e reta taimi wai tau ngahi reta taimi e tau tolu o ko se ini ko eni mau atu be moia pe a mihe spea ba John Iyo manatu I koe se ini just depend on the vehicle. Koe niko mautuku e te he taimini. Ma ufuke ni pia mo e tau ngahi koloa ke he koe kuke fie mau. Remember we have our lining belt, pako reta whakafonu, fan belt, timing belt, pia pefo ke ki he timing change. Ma ufuke ni pia mo e tau ngahi koloa ke he koe ni ke tori mo Filipa miai. I a lot of freklo goia. Spare band zone I he hawani. Whamana tata tai pe koe ngahi fie mau eni I ho fie mau koe ke hau koia o kumi ato ha foi konga I ho sarete misi ni pe koe konga ho misi ni pe koe konga I ho sino ho mea lere o fie mau koe ke hau pe mo ngahi fie mau koe ni pe koe ngahi requirements o ngahi information au fie mau ai engine number

Ika kenga tai, aku mak ada befok handy bermain tau fixman tools. Iyo, tau ngah buka mbang awe. Nato lu koyong now, fana ngah mak beri dia lotto ngah fana mak befok handy ay mechanic tools. Pe koy buka mbang awe koyang kihe kau engineer. Mau mak aku toa fakat tau set dia tu hetai mini, mai fego a bermain spare banjon. Kabe befok kige tau kambenda tools. Pe koy kau tufunga, eh? Nato lu koyang kau kambenda, iyo kau tufunga. Koy ni mak tu bermain tafakik koy mau ngah puha mbe ngawe ma den ba mo panel tools io pe kok na tolu ko ia ka penolo pe ko ka san sani ma ko toa pe mo mo ngahi puha mbe ngawe e lot of freklo ko ia asb banjon bre pe fo ki ge ta electrical tools pe ko ta ngahi na no faka uhila mbe ngawe ko ngai faka uhila na tolu ko ia na o si halanga fane be na ana tole ba ka ngawe uhila foto ga plaki fiji mama waya mo hafoa ma ko toa ka pe fo ki etau water blaster mesin fana mai matau fema ko tau mesin fana mai ki ola ko ngai mesin fana mai lalah ya pito maloh ya pito ko ni mau mau tu ba metau mesin fana mai pe ka ke ngata ma tu fo ki ni pe mo water pump pe ko mesin ni pam vai e ai feito ko ko lere si si ai mai be ko vai vai ai lere ko ai mai ko ni ko o tu i be ka mesin fana mai o ko hange ha o hawai a water e go mau tu ko te water pump pe mi he spare ban zone ai mau ma tu e tau fixman tool, mechanic tools, carpenter tools, panel tools, electrical tools, water blaster, then my water pump. Kotoa ya mifegwa, and be his spare bar zone.

O te tali loto fifi ai begi motolo ke tau po kala ma tala tala no faiva be mo funga kani da JJ video halaman mai me loto no kalo fa fa manata dai be e tau ngai faiva fo o ke weekend ke weekend ko toa be ko ki konga si be nia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho like he funga kani da JJ video mau o si tu ko to na fo faiva action mari o pito ya fo team so te america ko taha ye te nau tolu o hau ya mi Mexico pele te wene mari na ne fafa ireva ena a kapteni moto nga ko ya timi ke na alwange ne na alhifo fiefia ke fra mafana ena ka to nga ai ki mari ko ni ka ko pango ne ye ye me na hoko oi ku more ye mo uia o so tia na mari hange ko lau ko ka to nga be mono tutuku ha me na hoko ke to nga ho no fanga fere ni ko funga kanita JJ video te ke ma ube mi ai atari o ku mautuku to ni mo ki fo ifai ma mari e ta ke ta masi mo ki o fifine ko e tamai ko ni oksi slow ene fakau kau ho fanga e fakata pu o ku mana ko ma ube ke alo avene ki ta hine ki hako mo eva ki ai pe o ku ikai be ke si ima ia e han o fifine ko ini ko e ofatu e ene ki tangata eki nei ai ha me ana e hoko pe tukua ki i ki he tamai ko ini o nei iku ngau e pou pulai a singa ai o ku ikai be ke fai ha fetaula ki ia i e taimi o kwehu iai ha mea ke teia pe ko e fra ofata hai ko ene fie ikai fie ma vahe me hano ki ofifine i o ko e fai wa marie au pito reba ini ko e fehu i reba nei to iai nai hata ke ne si toko ni e tamai ko ini me he keisi tukua ki ia ki ai pe na e toi si o ki hano ki ofifine na e ata pe me he popula pe ikai ko e kanita teke mao pe me e tari e me JJ video.

0: Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe kumi ki ha o na na langa me a mai ko e ki he Wilco Limited iyo he o mau fa ha ko fa tongi a tupe ye no fa kato ho mo nga hinong na langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi pla yuti ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga isi ma papa ye sai si ke ke he e sai luwa mo la luwa mata pa ki tu a moloto na na ke wila na na ke nga o fa pala ma pe ko ha pe ha na na langa o ku fe mau te mau lava o fea ko fe mau o mau frata o dai be forget ni ba mwe bari pe mi nga ka ta ko ni to looks resin mo chip plus o wa nga lo mau nga mi sin ni pamwai mi sin jeno reita mi sin he si ma mi sin kini mi sin ko si te ke mi sin tutu a ka o pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e a ko ni e ka la si ke ke pe fo ki ke ta wi e ka la si ke ke i tu u i horisi i te pire i fariki mo nga ko lo a ke ke ke ke to mo fi ni pe mi ai pe mi he wo ko Wilco, Wilco.
1: If you're entertaining tonight or you feel like a few, make your way over there to Lion Liquor at Davina House at Vuna Road. We've got Maka, your very own friendly island lager, Steinlager, proud sponsors of the All Blacks since 1986, beer of world champions, and the award-winning Villa Maria wine, both red and white. Remember, if you're entertaining or wanting to have a few, come on down to Lion Liquor at Davina House on Vuna Road.